0: dia wonte me ne sa bi sa wo wonte so che mpa a tu
1: FM
0: sa wo ti na shan ya.